open to all customers. Siguradong sulit ang punta. Sa murang puhunan, mas puno, kumpleto, at mas mabenta ang tindahan. Kaya mag-stock up, mag-level up, at kumita ng todo sa tulong ng Pure Gold Sari Sari Store Convention 2026. Kita-kits tayo, mga ka-asenso!